0: khai a ma ma tap su tap su e khai tlang val tap mai lo ho ka puang cho e tap su le a tap su tap su ai van ta bel tak inu no pon lai chu na ni hi van ta a tap su le o a ma manu
1: nin om de dut now ya bila su na pong e
0: ka su don re om ma ma ka loi mu ri ni hi
1: a su din bin khang lang tu iti tu tu di thoi thoi lai mai
0: amak tun tun thin mangai o nile khong e ke thai boy number 1 hian ma ma po chungin atula piang chukan thokang e o
1: thai boy ti ti ve tu atula piang chu thok be bor bor ta te chan ru ala ngai ni hi
0: ani ta ke a chung ka tang rol ni he thai te ro ma manu nile khong e ma ma po chung e hi ni pon fen le naw ek chu kan suang e o
2: thai boy e mai thai boy thai boy thai boy thai boy